0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko ne a shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba Allahalbo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu waiwayi sakamakon da aka samu bayan cika shekaru bakwai da yin babban taron tattaunawa a Kamaru wanda aka gudanar da nufin kawo ƙarshen rikicin yankunan arewa da kudu maso yammacin ƙasar. A Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan halin da ƙasar ta tsinci a ciki yayin da ake bikin cikarta shekaru 66 da samun 'yancin kai. A Nijar kuwa ministan kasuwanci da masana'antu ne ya umarci masu gidajen burodi da su cika ka'idojin aiki ko kuma su fuskanci doka. A Chad kuwa 'yan gudun hijirar Sudan ne ke ci gaba da kwarara izuwa ƙasar. Akwai ƙarin wasu batutuwan amma da farko ga halin da muka wayi gari.
0: DW labarun duniya.
1: Saudiya ta zargi 'yan Hutu da kai hari kan birnin Madina mai tsarki. Trump ya yi barazanar kai wa Iran mummunan hari idan aka same ta da hannu a yunkurin kifar da jirgin Fly Dubai. Wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kashe mutane 15 a Borno. Saudiya ta zargi mayakan Hutu na Yemen masu samun goyon bayan Iran da kai hari kan birnin Madina mai tsarki a daren Alhamis. Zargin da ya jayo Allah wadde daga kasashen musulmi da dama a fadin duniya. Ga wancan soji da Saudiya ke jagoranta don tallafawa gwamnatin Yemen, ya ce ya dakile makamai masu linzami uku da jirage marasa matuka guda hudu da aka harba zuwa kusa kudancin Saudiyar tsakanin daren Alhamis zuwa wayewar safiyar yau Juma'a. Kawancan ya kuma kara da cewa 'yan tawayen na Huti sun kuma kai hari a safiyar talatar da ta gabata kan wata cibiya da ke samar da wutar lantarki ga masallacin Annabi da ke Madina. Tuni kasashen musulmi ciki har da Qatar da Turkiya da Sudan da kuma kungiyar kasashen Larabawa suka yi Allah wadda da lamarin da suka bayyana a matsayin ganganci da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki na mabiya addinin musulunci. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kai wa Iran mummunan hari idan har aka tabbatar da cewa tana da hannu a hari da wuka da aka kai wa matukin jirgin Fly Dubai a lokacin da jirgin ke kan hanyar zuwa Isra'ila, lamarin da yasa ya yi saukar gaugawa a Saudiya. Trump ya bayyana hakan ne a lokacin da yake hira da manema labarai a fadar White House a Maritan Alhamis da ya zargin cewa akwai yiwuwar Iran na da hannu a wannan lamari. A nata bangare, Isra'ila da jirgin ke dauke da 'yan kasarta 166 daga cikin fasinjoji 174 da ke cikinsa kuma ke kan hanyar zuwa Tel Aviv babban birninta, ta bayyana lamarin a matsayin yunkurin kai harin ta'addanci da sunan jihadi. Kwanaki biyu dai bayan afkuwar lamarin, har yanzu ba a bayar da cikakken bayani game da wanda ake zargi ba da kuma dalilansa na aikata wannan aiki. A nan kuma Taiwan ta karbi jiragen sama na yaƙi guda biyu samfurin F-16V a Juma'ar nan, abinda ke zama kunshin farko daga cikin jirage 66 da ta saya daga Amurka a wani mataki na ƙarfafa tsaranta saboda barazanar yiwuwar fuskantar hari daga China. Waɗannan jirage biyu na farko da suka sauka a sansanin sojin sama na Taitung da ke gabar tekun kudancin tsibirin na daga cikin yarjejeniyar kusan dala biliyan 8 da Taiwan ta rattaba da Amurka a shekarar 2019 a lokacin wa'adin mulkin farko na Donald Trump. Taiwan ta karbi jiragen ne dai a daidai lokacin da China ke kare yi mata matsin lambar soji, tare kuma da nuna bacin rai kan cinikin makamai tsakanin Taiwan din da Washington. Wato China dai na ikirarin cewa Taiwan wani bangare ne na kasarta, sannan kuma ta bayyana yiwuwar yin amfani da karfin soji domin sake haɗe shi da ita. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung ya yi gargaɗin cewa Seoul za ta ɗauki wasu matakai kan Ukraine idan har fadar mulki ta Kiev ta ƙi neman afuwa a hukumance wato kan bayanan sirrin da ta fallasa wa duniya kan miƙa wa Koriya ta Kudu wasu fursunonin yakin Koriya ta Arewa guda biyu. wannan furuci na shugaba Li na zuwa ne bayan da a ranar Litinin din da ta gabata Seoul ta gayyaci wakilin Ukraine dake Korea ta Kudu domin bayyana damuwa da bacin rai kan sakin waɗannan bayanai da shugaba Zelensky ya yi a taron Majalisar Dinkin Duniya duk da cewa wato duk wanda yarjejeniyar boye irin waɗannan bayanai dake tsakanin kasashen biyu tana dai wannan lamari ya kama hanyar haifar da takun saka a tsakanin Korea ta Kudu da Ukraine a daidai lokacin da Ukraine din ke neman karin goyon bayan kasashe domin fuskantar karin harharar Rasha Rahotanni daga jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu da ake kyauta zatan mayakan Boko Haram ne sun kashe mutane 15 a jiya Alhamis a lokacin da mutanen suka fita jeji domin neman itacen girki wasu manema ko kuma wasu mazauna yankin da kuma wani da ya tsira daga harin sun shedar da cewa har yanzu ba a ga wasu mutane uku dake tare da waɗanda aka kashe a lokacin harin ba haka kuma Mustafa Grema wani mazaunin garin Marte inda lamarin ya faru ya shedawa AFP cewa an yi wa mamatan 15 jana'iza da yammacin jiya Alhamis sannan ana ci gaba da neman wasu mutane uku da ba a gani ba bayan faruwar harin tabarbarewar tsaro a Najeriya dai yana daga cikin manyan batutuwan da ke daukar hankali a wannan lokaci na yakin neman zaben shugaban kasar na 2027 kuma matsalar ta ƙara tsananta a watannin baya-bayan nan to ƙarshen labaran kenan a halin yanzu
0: DW harkokin yau
1: To kai tsaye za mu dauko harkokin namu na yau ne daga Kamaru shekaru 7 kenan da gudanar da babban taron tattaunawar ƙasa a Yaounde wato na Kamaru taron da aka yi wa kallon muhimmiyar dama ta kawo ƙarshen rikicin yankunan arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar amma bayan shekaru 7 rikici yana ci gaba da haifar da asarar rayuka da raba dubban iyale da wato muhallansu lamarin da yasa ake dasa ayar tambaya ko ina aka dosa da shawarwarin babban taron tattaunawar na Kamaru wakilinmu Zakari Sadu ya aika mana da rahoto daga Duwala
2: tsakanin 30 ga watan Satumba zuwa 4 ga watan Oktoba 2019 birnin Yaounde Kamaru ya koma abinda aka bayyana a wancan lokaci a matsayin babbar fadar taron tattaunawar ƙasa an shirya babban taron tattaunawar ƙasa ne da nufin shimfiɗa tubalin sama da zaman lafiya mai dorewa tare da kawo ƙarshen rikicin yankunan masu amfani da harshen turancin ingilishi na arewa maso yamma da kudu maso yammaci sai dai bayan shekaru 7 ana ci gaba da fuskantar matsaloli yayin da ake samun rahotanni a sarar rayuka a waɗannan yankuna a kwanakin baya a yankin arewa maso yamma an samu musayar wuta mai tsanani tsakanin jami'an tsaro da mutanen da ake zargi da kasancewa yan aware lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku ciki har da jami'an tsaro a yankin kudu maso yammaci kuwa an yi harbe-harbe a kasuwar Moyo dake Buya inda ya haifar da fargaba tsakanin mazauna yankin a safiyar Alhamis Wa'ina abubuwa sun faru ne kwanaki kadan kafin fara samo zangon karatu na shekara 2026 da 2027 kuma suna nuna irin kalubalen da al'ummar yankunan ke ci gaba da fuskanta taron ya samar da wasu shawarwari da suka hada da tsari na musamman na rarraba kwayar-kwayar yanci ga yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammaci da kuma shirin kwance damarar mayakan wargaza kungiyoyin yaki da sake shigar da su cikin al'umma manufar tsarin musamman na yankunan da abin ya shafa wani tsari ne wanda zai bambanta da yadda ake gudanar da mulki a wasu yankunan kasar sai dai masanin tattalin arziki Louis Marie Cardieu ya bayyana cewa har yanzu akwai babban gebe tsakanin abinda aka tsara da kuma yadda ake aiwatar da shi ya kamata a cika alƙawarin samar da kudaden da ake bukata idan aka samar da kashi 25 cikin 100 kawai na kudaden da aka tsara ba a kai matakin da ake bukata ba Hamisu Muntari mai sharhi kan lamuran da suka danganci rikicin yankunan Reno Ingilishi na ganin cewa abin da ya sa taron da aka yi a 2019 bai tasiri ba saboda ba a gayyace waɗanda abin ya shafa kai tsaye ba
3: wannan zaman tattaunawar da aka yi yawanci masu turancin Ingilishi ba su amince da shi ba saboda a lokacin da aka kira wannan zaman ba a kira masu yaren Ingilishi su zauna da gwamnati su samu tattaunawa ba ƙasa gabaki ɗaya aka hada to saboda haka suna gani waɗansu bukatun su an zubar ruwa akai wato an danne wannan bukatun ba a kawo wannan maganganun ba da an kawo wannan maganganun aka gyara aka sasanta to za a samu adalci
2: Zakari Sadu DW sashin Hausa daga Duwala Kamaru
1: To a Najeriya a daidai lokacin da kasar ke bikin cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga Turawan mulkin mallakar Burtaniya, muhawara ta kaure kan halin da Najeriya ta shiga daga samun ƴancin har zuwa wannan lokaci da wato tsananin tsadar rayuwa ke ƙara dilmiyar da ƴan kasar cikin kangin wahala. Kan wannan batu abokin aiki na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya tattauna da masanin siyasa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Farfesa Tukur Abdulkadir wanda ke cewa yawan matsalolin sun wuce misali kuma batun samun ƴanci magana ce kawai ta suna a rubuce amma ba a zahiri ko a aikata ba ga tattaunawar tasu
4: Ƙasar nan tana cikin wani irin yanayi za a ce ƴanci suna ne yau kowa ya ga irin rayuwar da kasan nan take ciki tsari na adalci ya riga ya gushi kuma alƙawarin duk da aka yi musamman wannan gwamnatin lokacin da shugaban kasa ya ce yau tallafi ya tafi babu tsari kwara ɗaya kasa da aka yi mutanen kasan nan
5: bayan janye tallafin nan ikirarin na cewa gwamnatin tarayya ta samu kuɗaɗe kuma ta miƙa gwamnoni ba ka ganin kamar misali ita gwamnatin tarayya ta sauke nata nauyin illa a ce matsalolin sun suna daga ɓangaren gwamnoni
4: ai wannan kawai yaudara ce Misali, yau idan ka tashi daga Kaduna yau ko Zaria kana son ka tafi Saminaka, ka je Jos ta hanyar Saminaka, to yana son tabbatar maka daga Kaduna za ka ƴan awa bakwai ba ka je ba. Saboda me, hanyar ba wai kawai ta lalace ba, babu ma alamun cewa hanyar nan da ta gwamnatin tarayya ce. Kano kuma za ka ga mutumin da ke ɗan kasuwa a Kano zai je kantin kwari ya sai kaya daga Jos. Ƙarfe biyu ka gan shi a garin Jos ko ya so kasuwa. Saboda me za ka taso daga Saminaka ka biyo ta dajin Falgore ka shigo ta turin wada har ka isa Kano a cikin awa uku da wani abu yau mutanen Jos sai sun koma daga Jos sai sun bi ta Bauchi sun bi ta jihar Jigawa sannan su dawo ta Suba Boldu su shigo ta Wudin sannan su zo Kano
5: la'akari da jawaban da shugaban kasa ya gabatar na cika shekaru 66 samun ƴanci a ciki ya alƙawarta magance duk waɗannan matsaloli musamman harkokin sufuri da tattalin arziki da fatara da talauci a ƴan watannin nan kafin a kai ga lokacin zaɓe ba ka ganin a yi masa uzuri a jira a gani
4: a baya ma an yi wannan alƙawari ko lokacin da aka janye tallafi an yi alƙawari ne nan ba da jimawa ba za a samu sauki kuma ko a bara jawabin da ya yi shi ne an riga an shanya wannan babban kwanan wahalar yanzu ana gangarawa ne wajen kogin daɗi yau ɗin nan idan kana son ka canza ƙaramar mota ka koma na CNG a yanzu aƙalla daga 600,000 ne zuwa sama
5: tunda an shiga wannan wadi ina shawara ga al'umma da ke jefa ƙura'a a lokacin zaɓe
4: talauci da wahala da rashin tsoro bai san yare ba bai san addini ba yayya ta ɓangaranci ko ta ƙabilanci ko ta addini ba zai taɓa kawo masa sauƙin tsadar mai ba ba zai canza matsalar tsaro da muke fuskanta ba halin ni'iya su da manoma a arewacin Najeriya suke fuskanta ƙalubale ga mutanen Najeriya shine dole ne su fahimci cewa babu wanda zai iya kubutar da su daga wannan hali na uku ba sai mutanen Najeriya idan mutanen Najeriya suka yarda da cewa ɓangaranci rarrabuwa ta ƙabilanci da ƙeyya ba zai kai su ga matsayin ko ina ba to lokacin ne za a ce an hau tuban gyara
1: Farfesa Tukur Abdulkadir kenan masanin siyasa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya To a makwabciyar Najeriya Jamhuriyar Niger, ministan kula da harkokin kasuwanci da masana'antu ya umarci masu gidajen burodi da basu cika ka'idojin aiki ba da su yi kokarin cikawa cikin kwanaki uku. Muddin ba haka ba hukunci na iya hawa kansu. Wakilinmu da ke Yamai, Salisu Bukari, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
6: Ministan kula da harkokin kasuwanci da masana'antu na ƙasar ta Niger ne dai Malam Abdullahi Saidu ya samu ganawa da masu gidajen burodi wanda manufar taron ita ce tattaunawa da su sakamakon binciken da hukumar ta INMC ta gudanar musamman ma a fannin takardun gudanarwa wato rijistar kasuwanci takardar shaidar lafiya da tsaro da yanayin tsaftar wurin tsaftace kayan aiki da batun matsakaicin nauyin sandar biredi da wasu aka gano ba sa cika ka'ida Alhaji Dauda Tankama shine shugaban kungiyar ƴan shayi ta ƙasar Niger ya ce su da ke da ma'amala da masu biredi suna ganin tarin matsaloli
7: abinda an matsala kowa ya san burodi bai da kyau a Niger a lokacin da ana burodi na tsakani da Allah mu muke dauko shi da asuba mu je mu aje shi sai an yi sallah azhar ba mu sa a cikin leda ba amma yanzu kontrar in ana sallah asuba aka aje maka biredi kafin ai sallah a kare burodin ya bushe maka sashi leda ba saboda ana mai lunch ba filawa ta kirki mutane ba abin da ba su sawa ciki babu gaskiya in aka yi turwa san garan filawa ta kirki wallahi burodin kana iya aje shi har gobe da sai kai unhwani da shi
6: Bincike dai ya nuna cewa daga cikin gidajen biredi 109 da aka duba kashi 32 cikin 100 suna kimanta bin ka'ida sama da kashi 66 cikin 100 sai kashi 21.11 cikin 100 su kuma suna kimanta bin ka'ida tsakanin kashi 33 zuwa 66 sannan kashi 23.85 cikin 100 su kuma suna kimanta bin ka'ida a ƙasa da kashi 33 cikin 100 Sai daga Musa Muhammad jagoran bulanjeri fara da ke unguwar Tallage batun cika ka'ida da kuma tsafta batu ne da su kansu suna goyen bayan gwamnati domin a cewar sa tsafta rayuwa ce sai dai kuma ya ce duk matsalolin burodi a ƙasar Niger ya taso ne daga matsalar garin fulawa
8: duk ƙasar da bata fulawa to bata iya dauka maka ka'ida ta dora maka ka'ida sai kai yanda zaka yi burodi gwamnati ita ya kamata ta kawo fulawa da yanke mu ta ce mu hulawa za ta saida mu shi a ton kaza kuma kalku dora fuwa kaza kuma ka kaza za ku saida baguette amma kasar da hulawa baka da tabbata babu mai tabbata a kasar nan yace maka iya da in ya sai hulawa hulawa ta kwarece babu tunda wata hula ka hinta zo ta mata lalace gidan biredi iya da matsala guda 4 zuwa 5 kaga ga tsadar hulawa baka da tabbata hulawa ta kwarece in an gasa baka da tabbata in ka saida kasuwar yanda take
6: a halin yanzu dai duk waɗanda ba su cika ka'idojin aiki ba suna da wa'adin da aka ba su na awoyi 72 danganan sun kasance sun cika ka'ida Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
1: to waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe kafin mu dora ga wannan sanarwa
0: DW ra'ayin malamai
1: Shekaru 66 bayan samun yancin kan Najeriya daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya, shin ina giwar ta Afirka ta dosa game da batun demokradiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma jagoranci na gari?
9: Har yanzu bata tabbar bari ba tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
1: Wane ci gaba ko aka ci aka samu tsawon waɗannan shekaru? Sannan wane jan aiki ke gaban gwamnati mai ci a yanzu? Akan wannan batu ne malamai za su tafka muhawara a cikin ra'ayin malamai na wannan mako. To sai a kasance da shirye-shiryenmu na muretan ranakun Asabar da Lahadi don jin yadda muhawarar za ta kaya. A Côte d'Ivoire, kafafen sada zumunta sun fara shiga har cikin ɗakunan karatu, inda wasu malamai wato suka saba ɗaukar bidiyo ko hotunan ayyukan koyarwa da suke yi tare da ɗalibansu sannan kuma su wallafa a shafukan Facebook da TikTok ko kuma WhatsApp. Sai dai wannan ɗabi'a ba ta samu karɓuwa daga dukkan iyaye ba har ma kuma ta janyo martani daga ma'aikatar ilimi ta ƙasar a kwanakin baya-bayan nan. Yakuba Umaru mai gizawa ya duba mana batun ga kuma rahotonsa.
10: Ga wasu malamai dai a ƙasar ta Côte d'Ivoire, wallafa ayyukan da aka gudanar a aji a kafafen sada zumunta wata hanya ce ta nuna aikin ɗaliban da kuma ba wa iyaye damar sanin abubuwan da ke faruwa a makaranta tare da 'ya'yan nasu. Sai dai wannan ɗabi'a ba kowa ke koyon bayan ta ba a makarantar Lesse Mirod dokar makarantar a bayyana take
11: a partir du moment où l'enfant
10: yace da zarar za a iya gane yaro a cikin bidiyo kuma a wallafa shi a kafar sada zumunta to ba wai iya aikin koyarwa kawai ake ba ana yaɗa hoton ƙaramin yaro ne to anan maganar izinin iyaye kare haƙƙin yara da yadda za a yi amfani da hoton su na zama wani abu mai muhimmanci ƙwarai saboda haka a nan wajen mu an haramta yin hakan kwata-kwata
11: donc pour nous ici il est strictement interdit de le faire
10: a wani aji dai yaran ne suka mai da hankali kan darasan su a dan kusa da su kuma malamai mata ne Anna da Francine suna kula da su ba tare da wayoyin su a hannu ba a ganin su ba maganar wallafa hotuna ko bidiyon dalibai a kafafen sada zumunta
12: aujourd'hui les gens sont prêts à faire
10: tace ayo mutane a shirye suke su yi komai domin samun shahara da jan hankali
12: avoir de la visibilité
10: ita kuwa cewa ta yi
12: ce sont les enfants et les enfants ont des droits je ne le ferai pas
10: wannan yara ne kuma yara suna da haƙƙoƙi ni ba zan yi haka ba domin ina ganin cewa kafin amfani da hoton yaro ya kamata da farko a fara samun amincewar iyayensa da zarar dai aka ga an yaɗa hoton yaro a internet wata muhimmiyar tambaya da ake azawa ita ce ta haƙƙin yaran kan hotonsa da kuma kariyar bayanansa na sirri ga Sirika Bogo kwararre a fannin girgire-girgire da sauyin fasahar zamani, duk wanda ya wallafa wani abu a kafafen sada zumunta yana rasa wani bangare na ikon sarrafa abin da ya wallafa. Ya kuma bayyana cewa yaɗa hoton mutum ba tare da izinin sa ba na iya zama kare dokokin da ke da alaka da kariyar bayanan sirri. Yace babban rashin wayewar kai ne a fannin fasahar zamani ya sa mutane su aikata irin waɗannan kurakurai, kuma duk wanda ya ce yara to dole ne a samu amincewar mai kula da su bisa doka. A yau abin takaici shi ne cewa akwai mutane masu mugun nufi da yawa a kafafen sada zumunta, ciki har da masu cin zarafin yara, kuma tana iya yiwuwa wani ya amfani da waɗannan hotuna domin cimma wata manufar shi. A wasu ƙasashe ma an ga yadda ake sace yara domin neman kuɗin fansa daga iyayensu. A yanzu dai tambayar a nan ita ce, shin ya dace a yi amfani da hoton ɗalibi domin nuna aikin da ake yi a makaranta ba tare kuma da la'akari da buƙatar kare yaron don su nuna nasararsa a karatu ba? Amsar ita ce a'a, domin kuwa duk yadda ake son nuna abin da yaro ya koya bai kamata a manta da haƙƙinsa kan hotonsa ba.
1: Rahoton Yakuba Umar mai gizawa kenan. A cikin makonnin da suka gabata an samu karuwar 'yan gudun hijira daga Sudan da ke kwarara zuwa ƙasar Chadi sakamakon yadda yakin basasar Sudan ɗin ke ƙara dagulewa. Wakilinmu da ke birnin Injamena Abdulrazak Garba Babani ya duba mana halin da sabbin 'yan gudun hijirar ke ciki ga kuma rahoton da ya aiko mana.
13: A cikin makonni ukun nan kwararowar 'yan gudun hijirar ƙasar Sudan na karuwa matuƙa gaya, inda suke gudun hijira daga ƙasarsu zuwa makociyar ta ƙasar Chadi, inda hakan ke ƙara hauhawar wato adadin 'yan gudun hijirar Sudan a ƙasar ta Chadi. Halin da ake ciki a garin Fashirfa shine ya haddasa irin wannan wato kwararowar ɗaruruwan 'yan gudun hijirar a wannan makonnin. Wannan harbi ne da kuma duka da ake wa mazauna garin na Fashir. Yar gudun hijira Amira ta ce sun ga abubuwa na tashin hankali da ya sa su gudun hijira zuwa ƙasar ta Chadi, kamar yadda ta ce sojoji ne suka shigo mana cikin gari suna harbe-harbe, inda suka tattara mazaje da yawa suka kwantar da su suka harharbe su a gaban idanunmu. Muna bakin titi a bakin layi muna ganin an zazzaunar da mu, haka muka bar matattun babu wanda aka ɗauka ko da ƙwaya ɗaya ne, kuma a gaban idanmu kuma mafi yawansu idan sani ne. Shi ne fa muka tattara yaranmu muka gudu zuwa daji, inda gadan kuma muka iso hannan ƙasar ta Chadi. ‘Yan gudun hijirar da na shigowa Chadin ne da kimanin mutum 50 zuwa 100 a kowace rana, sai dai can ƙuna nan kuma zafi, domin 'yan gudun hijirar na fama da matsaloli rayuwa daban-daban masu yawa da suka hada da rashin abinci da rashin mazauni mai bada kariya daga zafin rana da kuma ruwan sama, rashin samun kula na kiwon lafiya, rashin bada ilimi ga yaransu, uwa uba kuma rashin wadataccen ruwan sha ga tsaftatacce ga jama'a, kamar yadda Kaltuma ta ce. Tunda fa muka zo nan ƙasar ta Chadi ba mu samu komai ba wanda za mu ci ko kuma mu sha. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce wannan wahalhalu na faruwa ne ga 'yan gudun hijirar sakamakon ƙarancin kuɗaɗen tallafi da ya kamata ƙasashen duniya masu bada tallafin su bayar, wanda daga ciki ba abin da aka samu sai kaso 20 kacal na kasafin kuɗin wanda za a bada agaji ga su 'yan gudun hijirar. Saboda haka ya wannan rashin kuɗin ya haifar da ƙarancin abinci da matsugunai da kiwon lafiya da kuma ruwan sha tsaftatacce ga 'yan gudun hijirar. Garin Abashe na ƙasar ta Chadi ya karbi 'yan gudun hijirar ta ƙasar Sudan da daman gaske, amma ana zaman lafiya tsakaninsu da 'yan asalin garin sakamakon kasancewa akwai alaka da haɗin kai na 'yan uwantaka mai zurfi na zamantakewa sakamakon kusancin yanki da kuma haɗuwar ƙabilu da kuma kamanceceniya na al'adu da harshe. 'Yan ƙasar ta Sudan sun kago su ga ƙasarsu ta samu lafiya. Abdulrazak Garba Babani, DW Hausa, daga Njamena, ƙasar Chadi.
0: Himma dai matasa.
1: To a rahoton namu na musamman za mu nufi da ku jihar Kaduna da ke Najeriya, inda wani matashi da ya shafa shekaru yana koyon yadda ake haɗa magungunan kashe ƙwari daga ganyayyakin itatuwan gargajiya, ya mayar da wannan ilimi izuwa sana'a da take tallafawa rayuwarsa. Wakilinmu Ibrahima Yakubu ya duba mana yadda matashin ke baiwa 'yan uwansa masu jin jini a jika gudunmuwa da ma kuma irin tiddai da gangare na wato ƙalubale da yake fuskanta.
14: gwagwarmayar rayuwa da kalubale daban-daban ne dai wani matashin Kaduna mai suna Lawal Dantsoho dan shekara 27 da ya shafa shekara da shekaru wajen daukar horo daga wani masanin magungunan kwari daga jami'a ya bude nasa wurin horar da matasa ta hanyar zamanantar da yadda ake harada magungunan kwari na zamani daga ganyayyakin itatuwan gargajiya a Najeriya
15: gaskiyar magana mun sha wahala sosai sosai wajen koyan wannan ilimi akwai abubuwan da sai mun yi gwaji yanda ka san ana yi a lab haka muke yi gwaje-gwaje ayi wannan gwajin a fadi kafin a samu daidai to wannan abubuwan hanyoyin da ake bi ma ai wannan gwaje-gwajen shi kanshi akwai gwajin da sai a shekara uku ana yi ba tare da an dace ba
14: duk da yake dai yanayi mai tsauri ne ya fada ciki kamun samun damar tsayawa da digadigin kafafuwar sa ga kaiwa ga wannan matsayi to sai dai ya baki ne yadda yake bi daki-daki wajen tantance ganyen da ilimin fasaha da ya koya
15: akwai itatuwan da bayan sun sanar da mu to dole sai mun bumu ma mun tambaye su yaya menene dalilin da yasa wannan itacen ya bambanta da sauran ganyayyaki wanda shi wannan ganyen menene bambancin da yasa shi wannan ganyen yake yin magani wancan kuma baya yi akwai ganyen da inda zaka dauko shi ka aje a ƙasa sai ya ce to ƙwaro ma ba zai zo inda wannan ganyen yake ba wannan hanyoyin da muke bi kenan mu tantance magunguna
14: a cewar sa dai nasarori masu tarin yawa ya samu ya zuwa ga wannan lokacin lamarin kuma da ya karfafa masa wajen ci gaba da amfani da ganyayyakin wajen hada magungunan kwari
15: mukan bada ilimin kusan kyauta ma ga waɗanda za su zo mu sanar da su su je su hada da kansu su yi bashi da illa abu ne a gidanka mu ce ka hada kaza ka dauko kaza ka yi kaza wani itacen ma kamar dalbeja ita kadai idan aka gaya maka da ita kwallanta da ƴaƴanta idan ka debo kai amfani da su ji cututtukan da suke samun icce na jikin ganye ko jikin itace
14: Duk da gwaje-gwaje a fannin binciken kimiyya da yake gudanarwa, samun karɓar maganin a cikin kasuwanni kamar sauran na ƙasashen Turai na daga cikin abin da ke ci masa tuwa ƙwarya.
15: Kasuwancin sa yana tafiya ne daidai gwargwado saboda mutane basu gane ba. Waɗanda basu gane ba kaga sai a hankali, amma abin da muke sa rai shine nan gaba. Mutane suna fahimta yanzu akai-akai.
14: Daga cikin ɗalibansa akwai Sani Musa dake cewa
16: tabbas akwai ganyayyaki da suke wanda idan kai amfani da su ko ƴaƴan itatuwa da idan kai amfani da su suna kiyayewa daga kwari wayannan ganyayyaki suna da muhimmanci organic ne ba da chemical ake amfani ba to nan ganyayen kawai da su ake amfani ai maganin kashe kwari
14: fatar sa dai a kullun ita ce na ci gaba da kirkiro nagartattun magungunan kwari dan tallafa wa manoma da zaman rage asarar amfanin gona daga farmakin kananan kwari Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria
17: To tsaka makin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. A gurguje kafin mu yi sallama da ku a cikin muhimman kanin labaran namu kun ji cewa Saudiya ta zargi ƴan Houthi da kai hari kan birnin Madina mai tsarki. Sannan Trump ya yi barazanar kaiwa Iran mummunan hari idan aka same ta da hannu a yunkurin kifar da jirgin Fly Dubai. Wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kashe mutane 15 a jihar Borno dake Najeriya. To ƙarshen shirin kenan sai da rana idan Allah albumu da yardar Allah kafin nan a madadin Suleiman Babayo Muhammad Tijana san ke cewa mu ni lafiya
18: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara. Kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: mu a bana mai girma gwamna bisa ga shawara da dubawa da kwamitin nan suka yi na halaye da kuma yanayin wasu mutane an ba mutane guda tara afuwa. Ana duban yanayi ne na waɗanda suke cikin gidan wakafi da halayensu yadda suke tafiyar da ayyukansu da nadama da suka nuna.
1: Wasu daga cikin al'ummar jihar Adamawa sun bayyana yadda suka ji da wannan labarin. Malam Sa'ad Muhammad mazauni ne a nan Yola yana cewa
2: gaskiyar magana din abunda is excellency right honorable Amadu Fintiri gwamnan Adama abunda ya yi na sake fursunoni guda takwas abu ne mai kyau. Ya kamata kuma gwamnati ta samu musu abun yi, wato a ba su sana'an hannu wanda za su dogaro da kansu.
1: Malam Muttaka mai gari Amadu masani ne a fannin zamantakewar rayuwa a nan jihar Adamawa ya yaba matuka da wannan yunkuri da gwamnan ya yi.
3: Wannan abun da mai girma gwamna ya yi abu ne mai kyau. Kira gare mu ga al'umma shi ne idan sun dawo tsakanin mu karɓe su hannu biyu. Shi yasa ake kira wajen gyara hali. So an gyara halinsu, in sun dawo sai a karɓe su hannu biyu, kar a nuna musu ƙiyayya da sauran abubuwa. So idan haka aka yi za ka ga su ɗin ma waɗannan ɗin za su sauya halayensu. So amma idan aka samu bambanci da haka za ka samu za su sake koma da halinsu na da. So su kuma waɗannan da aka suke sun sai ya zama musu izina su dawo, in sun dawo cikin al'umma su canza halayensu.
1: Babu shakka dai a fili yake cewa mutanen Adamawa da dama sun yaba da wannan matakin da gwamnan jihar ya ɗauka. Fatan a nan shi ne wannan ya zama izina gare su. Fati Muhammad, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
4: To daga Najeriya bara mu tafi makociyar ta Jamhuriyar Niger, inda ministan kula da harkokin kasuwanci da masana'antu ya umarci masu gidajen biredi da ba su cika ka'idojin aiki ba da su yi kokarin cikawa cikin kwanaki uku, tare da gargaɗin hukunci ka iya hawa kansu idan suka saba wannan ka'ida. Hakan ya biyo bayan binciken da hukumar ƙasa mai kula da duba daidaito tsarin ma'auni da bin diddigi na takardun shaida ta ANMC ta gudanar a gidajen biredi kimanin 109 wanda ke yamai babban birnin kasar. Wakilinmu a Yamai din Salisu Bukari ya aiko mana da rahoto.
5: Ministan kula da harkokin kasuwanci da masana'antu na kasar ta Nijar ne dai Malam Abdullahi Saidu ya samu ganawa da masu gidajen burodi, wanda manufar taron ita ce tattaunawa da su sakamakon binciken da hukumar ta INMC ta gudanar, musamman ma a fannin takardun gudanarwa, wato rijistar kasuwanci, takardar shaidar lafiya da tsaro, da yanayin tsaftar wurin, tsaftace kayan aiki da batun matsakaicin nauyin sandar biredi da wasu aka gano ba sa cika ka'ida. Alhaji Dauda Tankama shi ne shugaban kungiyar 'yan shayi ta ƙasar Nijar, ya ce su da ke da ma'amala da masu biredi suna ganin tarin matsaloli.
6: Abinda an matsala, kowa ya san burodi bai da kyau a Nijar. A lokacin da ana burodi na tsakani da Allah, mu muke ɗauko shi da asuba mu zo mu aje shi, sai an yi sallah azhar ba mu sa cikin leda ba. Amma yanzu kontrar, in ana sallah asuba aka aje maka biredi, kafin ai sallah a ƙare burodin ya bushe maka sa shi leda ba, saboda ana mai lunch ba filawa ta kirki, mutane ba abinda ba su sawa ciki, babu gaskiya. In aka yi turuwa sangaran filawa ta kirki, wallahi burodin kana iya aje shi har gobe da sai kai unhwani da shi.
5: Bincike dai ya nuna cewa daga cikin gidajen biredi 109 da aka duba, kashi 32 cikin 100 suna kimanta bin ka'ida sama da kashi 66 cikin 100, sai kashi 21.11 cikin 100 su kuma suna kimanta bin ka'ida tsakanin kashi 33 zuwa 66, sannan kashi 23.85 cikin 100 su kuma suna kimanta bin ka'idar a ƙasa da kashi 33 cikin 100. Sai daga Musa Muhammad, jagoran bulanjeri fara da ke unguwar Tallage, batun cika ka'ida da kuma tsafta batu ne da su kansu suna goyon bayan gwamnati, domin a cewarsa tsafta rayuwa ce. Sai dai kuma ya ce duk matsalolin burodi a ƙasar Nijar ya taso ne daga matsalar garin fulawa.
7: Duk ƙasar da ba ta fulawa, to ba ta iya ɗauka maka ka'ida ta ɗora maka ka'ida sai ka yi yadda za ka yi biredi. Gwamnati ita ya kamata ta kawo fulawa. Ta yanke mu ta ce mun hulawa za ta saida mu shi a ton kaza, kuma kalku dora puwa kaza, kuma ka kaza za ku saida baguette. Amma ƙasar da hulawa baka da tabbata, babu mai tabbata a ƙasar nan ya ce maka iya da in ya sayi hulawa, hulawa ta ƙwarece, babu. Tunda wata hula ka hinta zo ta mata lalace. Gidan biredi iya da matsala guda 4 zuwa 5, kaga ga tsadar hulawa. Baka da tabbata hulawa ta ƙwarece, in an gasa baka da tabbata in ka saida kasuwar yadda take.
5: A halin yanzu dai, duk waɗanda ba su cika ka'idojin aiki ba suna da wa'adin da aka basu na awoyi 72 danganan sun kasance sun cika ka'ida. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
4: To idan muka koma Egypt kuwa, hukumomin taron kasar

0: A Najeriya inda matasa ke taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma, batun wakilcin su a wuraren yanke shawara ya kasance muhimmin batu. To me yasa har yanzu ake samun wannan gibi tsakanin yawan matasa da kuma damar da suke samu ta shiga harkokin shugabanci? Muna tare da Sharfuddin Bature wanda ya kafa tafiyar matasa mai rajin ganin matasa sun samu damar shiga shugabanci a Najeriya. Sharfuddin, idan muka fara daga nan, me kake ganin yasa ake samun wannan babban gibi tsakanin yawan matasa da kuma kasancewar su a wuraren da ake yanke muhimman shawara?
1: Wato ita wannan matsala ba yau ta faru ba, ta samu asali ne tun sanda aka maida abin za ka iya cewa upside down. A da iyaye suna baya ne suna tura ‘ya’yansu a gaba, a haka ne suke ganin yaran nan za su samu gogewa. Amma daga baya abu ya juya, dukkanin wata damammaki sai ake maida shi cewar su matasa sai dai su dawo su ne masu ba da shawara. To ya ilahi, ina wanda bai san hanya ba zai ba da shawara? Abin da ake bukata shine amfani da karfinsa da zamanantaka da Allah ya bashi.
0: To a ganin ka menene babban cikas?
1: Babban abin shine rashin haɗin kai. Ba wai na ce iya rashin haɗin kai ba, akwai matsala ta kuɗi, akwai ta tsarin siyasar ma, akwai rashin basu damar. A ka'idar shugabanci shi ba baka ake ba, sai dai ka je ka kwata da karfin tuwo. Duk wanda ya zargin ana kai matasa tarurruka irin na United Nations, ana kai matasa ne don kawai a nuna su. Ba wai tasiri ake ba su ba, ni a wurina ya yi daidai. Saboda yanke kalle tsarin haka yake, ina ne ake kai matasan aje su a high table kuma a ba su damar su yanke hukunci, kuma an yanke hukuncin a yi amfani da shi.
0: To idan za ka iya sauya abu guda a yadda kasashe suke zaɓar matasan da za su wakilce su a tarukan duniya, me za ka fara canzawa?
1: Dole ne matasa su gane cewar nauyi ne a kansu, shugabanci dole ne su shiga cikinsa. In ba su shiga ba ma, ga matsalar da muke ciki na kasashen Afirka. Kaga shugaba ɗan shekara 92 wanda a zahirin gaskiya karan kansa yana buƙatar agaza masa, wannan ba daidai ba ne.
0: Sai dai fa akwai bambanci tsakanin akwai damar shiga da kuma samun damar shiga da gaske. Majalisar Ɗinkin Duniya tana da tsarin wakilan matasa, wato Youth Delegate, inda wasu ƙasashe ke sanya matasa cikin tawagoginsu zuwa babban taron majalisar. Amma zaɓin waɗannan matasa yana hannun ƙasashe ne, kuma rawar da suke takawa tana bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Abdulsalam S. Ramalan, wanda aka fi sani da Hausa Guy, ɗaya daga cikin matasan da ke fafutukar ganin cewa matasa sun shiga an dama da su a harkokin cigaba na shugabanci da kasuwanci a Najeriya ne ma duniya baki daya, kuma wanda har yanzu bai taba samun damar halartar irin waɗannan manyan taruka ba. Wanda ko menene dalilinsa na son shiga irin waɗannan taruka?
2: Shine ita duniya tana ci gaba ne, kuma ana samun karuwa da duk wani taimako da kake iya bayarwa ta hanyar tattaunawa. Domin da yawa waɗanda kuke neman taimako a wurinsu ko kuke neman haɗa kansu ba su san abin da yake faruwa ba sai ta hanyar tattaunawa.
0: To Hausa Guy, idan aka baka dama ka je irin wannan taro ko wani babban taron duniya gobe, wani batu ne za ka tafi da shi domin ka wakilci matasan Najeriya ko ma Afirka?
2: Mu matsalan mu a Afirka, musamman Najeriya da arewacin Najeriya, shine matsala na farko shine bangaren ilimi. Kwasa-kwasan da ake gabatarwa matasan suke yi, a iya cewa ba shi ne kasuwar duniya take nema ba. Shi yasa za ka ga akwai rashin aikin yi sosai na wanda suka gama makaranta. To rashin tallafi da matasan ke samu na kwarewa a harkokin da suka karanta ko kuma ba su karantan ba, wannan shi ne babban matsala na farko da zan yi magana a kai.
0: To kana ganin irin waɗannan taruka suna da nisa sosai da rayuwar matashin talaka, ko kuwa shawarwarin da ake yankewa a can suna shafar rayuwar kai tsaye?
2: Ko shakka babu, za ki iya cewa kai tsaye cewa tarurrukan da ake yi sun ma talaka fintin kau, domin kuwa talakawan ma ba sa samu su je. Ɗaya daga kuma cikin matsalolin da yake faruwa kenan, wato rashin shiga a dama da matasa. To a irin wannan tarukan da ake, sai ke ga su dai tsofaffin dai da aka saba da su wanda za a tattauna matsalan matasa, kuma abun da ake yankewa a can ɗin yana shafan talakan a nan ne negatively. Saboda abun da ake son zo a yi ga matasa ba ya yiwuwa, saboda matasan ba sa ciki. Ba zan iya cewa gwamnati za ta iya yin wani abu a kai sosai ba, amma ƙungiyoyin matasa za su suna da abin yi sosai. Na farko, ƙungiyoyi ya kamata a ce ko da an ba su gayyata ba a ɗauki nauyin tafiyan ba, su su haɗa kuɗi su samu zakakuran matasa masu murya su yi magana. Don matasanmu suka samu abin da za su iya dogaro da kansu, to taimakon kasuwar duniya ce.
0: To abin da muka ji na nuni da cewa matsalar ba wai rashin ra'ayi bane. Matasa suna da ra'ayi, suna kuma da abin da za su faɗa, kuma suna fuskantar matsaloli da ake tattaunawa a manyan tarukan kai tsaye. Amma idan muka koma Najeriya, alƙaluman wakilcin siyasa sun nuna irin giban da ke tsakanin yawan matasa da kasancewar su a wuraren yanke shawara. To menene ya kamata a yi domin a rage wannan gibi? Kuma shin ya kamata matasa su jira a ba su wuri ne, ko kuma tsarin siyasa da shugabanci ya kamata ya samar da hanyar shigar da su tun daga yanzu?
3: Kun sunana Musa Adamu Wunti, malami ne a tsangayen kimiyyar siyasa da ke jami'a mallakar jihar Sa'adu Zunguri University da ke nan Bauchi. Za mu iya fahimtar cewa abin da ya sa matasa ba sa samun wakilci musamman a irin tarurruka yana da alaƙa da rashin shigansu cikin siyasa saboda ba su da kuɗi. Batun ka ce wai matasa a Najeriya ba su da ƙwarewa, wannan ba abin dogaro bane. Duk wanda ya san irin siyasar Najeriya ya san cewa matasa ba sa samun kulawa ne ko dubawa ga buƙatunsu, saboda idan an zo siyasa, tsarin da ake ɗauka na mu'amala da matasa bai wuce a ba su kuɗi su je su yi bangan siyasa, ko kuma su waɗanda suke da ilimin da ake ga ba a ba su dama, saboda ana ganin idan suka shiga aka yi siyasa da su da su iya zama kamar ƙalubale. Daidaito ba mai samuwa ba ne a halin yanzu, har sai idan su matasan sun canja tsarinsu kuma sun gyara.
0: To idan muna son matasa su taka rawa a harkokin ƙasa da na duniya, wanda mataki guda uku ya kamata Najeriya da sauran ƙasashen Afrika su ɗauka?
3: Mataki na farko shine a duba ƙwararru waɗanda suka san abubuwa da ya shafi lamura irin siyasan ƙasa da ƙasa, ko kuma ƙwarewa akan ɓangarori daban-daban a ba su dama. Abu na biyu kuma ya zamto kamar yadda sauran ƙasashe suke yi, da ake ga suna ba da dama wa ƙwararru bisa irin gudumawa ko fice da suka yi a wannan ɓangare. Sai abu na uku ya zamto duk abin da za a yi ana ɗaukan abu ne don gina ƙasa, ba wai kawai don bambaɗanci ko ɗan ɓangare ba.
0: To a ƙarshe me ya kamata matashi ya yi da kansa? Shin ya kamata ya jira tsarin siyasa ya buɗe masa ƙofa, ko kuma akwai hanyoyin da zai iya fara amfani da muryarsa tun yanzu?
3: To matuƙan matasa suka canza halayyarsu na kwaɗayi da rashin kishin ƙasa, to da su iya ƙalubalantar duk kan wani wanda yake nema ya amfani da yawansu da ƙwarewansu su kuma yi abin da ya dace. Za su yi tsaye da ɗan takaransu, su bi tsari na wannan ɗan takaran, su kuma yi iya ƙoƙarinsu su kawo shugabancin da zai biya musu buƙata.
0: To a Majalisar Ɗinkin Duniya, batun shigar matasa tsarin yanke shawara ba sabon batu bane. A shekarar 2026 kuma, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin matasa ta fitar da ka'idojin da ta ce za su taimaka wajen tabbatar da cewa shigar matasa ta kasance mai ma'ana da wakilci, wadda kuma za ta ba su damar yin tasiri. Kuma a wannan makon a birnin New York, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da hanyar sadarwar matasa ta duniya, wato Global Network for Youth, da nufin faɗaɗa hanyoyin da matasa za su shiga harkokin shugabanci da yanke shawara a duniya. Amma daga birnin New York zuwa Abuja zuwa Accra da sauran biranen Afrika, tambayar za ta kasance ɗaya tak: shin matasa za su ci gaba da zama masu sauraron shawarar da wasu suka yanke musu, ko kuma za su zauna a teburin da ake yanke shawarar makomarsu? A madadin baƙinmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokanan aiki da suka bada gudunmawarsu, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Tuma da lahin zukuma ga Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta a shirin Ji ka ƙaru. A yi sauraro lafiya.
4: DW Ji ka ƙaru.
5: Ilimin fasahar zamani.
6: Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Ji ka ƙaru, kashi na ƙarshe na wasan ƴan zamanin kwamfuta mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan jerin wasan yana duba ne ga sabuwar duniyar basirar kwamfuta da yadda take shafar rayuwarmu ta yau da kullum. James Muhando ne ya rubuta. A jerin kashe-kashen wasan da suka gabata, ‘yan uwan junan nan uku, wato Rabi'u da Zainab da Gaji, kowannen su ya fuskanci manyan kalubale. Rabiu dai ya sha fama da jijjiga da su ma, waɗanda wani tsiro ne a kwakwalwarsa ya dinga ja masa su. Zainab ita ma ta sha fama da ballewar al'ada da take zuwa da yawa. Sannan ita kuma kakar gaje ta mutu sanadiyar saran maciji. Ko yaya suke ciki yanzu? Za mu gano hakan a cikin wannan kashin na ƙarshe mai taken shegun ƙauye.
7: Ƙauyen gare wani ya dauki harami. Dukkanin mutanen ƙauyen suna ta kallon yadda gidan sani yake ta sauyawa cike da mamaki. Yan ɗakuna biyu da aka gina da duwatsu da kuma fallon ƙarafa suna daga bakin kofa. Sun kuma sa gidan yayi kyau matuƙa. Mutanen ƙauyen dai sun taru a kusa da wajen domin bikin bude gurin da aka fada musu cewa cibiya ce ta kula da lafiya. Kodayake wasu suna ta mamakin cewa ta yaya waɗannan ƙananan ɗakunan za su iya zama wata cibiya ta kula da lafiyar.
8: Dr. Kulu, zan iya tambayar ki wani abu?
9: Me zai hana Zainab? Kina iya tambaya ta komai.
8: Me yake jawo ƙarin mahaifa?
9: Ƙarin mahaifa? Wane ne yake da ƙarin mahaifa?
8: Eto, abin da kamar abin kunya. Ban san yaya zan ce ba. Na ci karo da wata manhaja ne ta yanar gizo. Ita ce ta faɗa mini ina da ƙarin mahaifa. Matsalar ita ce ina ta shan maganin da suka rubuta mini, amma da alama baya aiki.
9: Kina magana akan manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita ko?
8: Haka ne. Ta yaya kika sani?
9: Ƙungiyar ma'aikatan lafiya wanda ni ma ina cikinta ta samu ƙorafe-ƙorafe da yawa daga mutanen da basu bayyana kansu ba akan wannan manhajar. Waɗanda suka ƙirƙire ta suna taɗan farar mutane da alama ke ma kin faɗa komar su. Ta yaya kika biya?
8: Da katin banki na.
9: Ya kamata ki sanar da bankin ki maza-maza dan za a iya amfani da katin bankin ki ba tare da izinin ki ba.
8: Kash! Bari na duba. Allah dai ya sa basu taɓa mini ajiya ta ba. Ayyo Allah. Bude. Wannan ba ma zan sani. Okay, na tuna. Yawwa, komai na nan daidai. Yawwa, na gode Allah, komai yana nan. Bari ki ga, kai bari in rufe shi ma kawai daga nan. Yawwa, namba ce. Haka ne. Alhamdulillah, na ma rufe.
9: Yawwa Zainab, daɗin abin ma shi ne muna bibiyarsu da taimakon 'yan sanda.
7: An daura wata babbar tuta a tsakankanin waɗannan ɗakunan. A jikinta an rubuta rumfunan ganin likita ta waya na gare wani da manyan baki. Dr. Kulu ta faɗa musu magungunan da kayan aikin za su zo ne daga sama, amma ba jirgi ne zai kawo su ba. Sai suke ta tunanin abin da take nufi da wannan bayani nata. Kwatsam sai suka hangi wani jirgi mai tuka kansa. Daga nesa dai ya yi kama da ƙaramin tsuntsu. Ayi sai mutanen ƙauyen nan suka saki baki cike da mamaki.
10: Gashi can yana zuwa.
11: Aikode, menene ne tsuntsu ne?
10: Ya yi kama da jemage. Gashi can babban jemage ne mai tashi.
11: Kai baba, zai ka ce wani ɗan ƙauye.
9: Ana kiran wannan da jirgi mai tuka kansa. Malam Sani, aikinka shi ne za ka dinga karɓan magunguna kana sakawa a na'urar nan da take bayar da magani.
10: To amma waɗancan farfarolin kamar suna da haɗari fa. Ai za su iya datse min hannu.
12: A gaskiya dai mai gida.
9: Ai sai ka jira ya tsaya tukunna.
10: Kamar yanzu?
9: Kamar yanzu. Kuma ba ruwanka da yanda za su sake tashi bayan ka gama ɗaukar magunguna. Saboda akwai wani a can tunkuza yana kallo. Yana maganinka.
10: To amma ta yaya?
9: Kaga wannan kyamarar?
10: Ta
9: nan zai ganka.
10: To na gane. Alle na gane.
9: To bayan ka dauko shi daga ɗakin sai ka bude murfin na'urar take bayar da maganin. Sai ka cika ta kamar haka.
11: Ai kuwa dai gashi nan wallahi.
12: Inda ake rufe shi
10: ba.
9: Idan ka gama sai ka rufe kamar haka. Ka danna waɗannan madannan dan ka sanar da jirgin mara matuƙi cewa ka gama.
11: Ai sha Allah. Gashi nan wallahi.
9: sai ka koma baya sosai da kada ya datse maka hannu yayin da zai tashi ya koma kan kuza
10: san abin da kuka fahimta ba ke
9: nan yanzu bari mu gwada kayan aikin mu ga ni suna aiki
11: yawa gwada
9: mu wane ne zai zo mu ya zama shine farko da zamu duba
11: sai dai mamuwa mu shi na gwada aiki
12: a'a ba ni ba gaskiya
11: ba wato kai fa
9: haba kada ku ji tsoro ba wanda zai zo
10: gajejeki mana fa a kusa ni gaskiya maganar gaskiya ɗan kwanikin nan hani bana jin dadin jikina
12: me gida
10: gaskiya
9: yawa mallam sani me kake ji yanzu
10: gaskiya ban sani ba amma dai gajiya ce kuma ina fama da kishirwa kuma ina gudawa sosai musamman ma dai da daddare
9: to yayi kaga wannan computer
10: eh
9: danna waɗannan madannan ka rubuta min duk abin da ka faɗi min yanzu likita zai bayyana allon computer kuma zai tattauna da kai game da abubuwan da kake ji muna kuma da tawagar likitoci daga ko ina a duniya ana jira su ne ma suka taimaka wannan aikin yayi
11: insha Allah amma ta zo kusa
10: gaskiya
12: kuma sai likitan ya a cikin wannan abu
13: akwai mamaki barka da warhaka
10: barka dai barka dai doctor da ne yake magana
9: eh yi magana yana jin ka
13: alo yalla bai suna na doctor mai lafiya ina asibitin mazike a nan Tunkuza
10: alo ni ne mallam Sani daga nan garin Garewani
13: mallam Sani kana magana da ni ne saboda kana buƙatar taimakon kulawa da lafiya ko
10: eh haka ne doctor mai lafiya haka ne
13: to faɗa mini me kake ji
10: ban san hakikanin abin da nake ji ba likita ba wai ina rashin lafiya bane rangaranga a'a amma ina jin gajiya da kishirwa ɗan kwanikin nan
13: kana kasa rike fitsari ne kana fama da wannan mallam Sani
10: eh ina yi na kula da cewa ina yawan fitsari ɗan kwanikin nan musamman ma da daddare
13: to mallam Sani ina jin ya kamata a yi maka gwajin yawan sinadarin glucose a jikinka to amma da farko ina so ka faɗa mini ko da ka ci wani abu yau?
10: Eh tabbas na ci wani abu kamar awa 2 da suka wuce.
13: Zan tura maka da wasu lambobi da zaka ga su akan allon computer nan. Ka rubuta lambobin a cikin na'urar bayar da magani. Za su fito maka da wani abun da muke kira ma'aunin glucose. Zan yi maka bayanin yadda zaka gwada kanka.
10: To amma likita me muke so mu gano?
13: Alamomin da kai bayani suna nuna cewa sukari yayi yawa a jikinka.
10: Sukari yayi yawa a jikina? To me hakan yake nufi?
13: A'a mallam, ba na so ka tada hankalinka. Amma yana nuna abubuwa da dama. Kai ciki ma har da ciwon suga. To amma akwai buƙatar a fara gwajin glucose tukunna.
10: To yaya zan yi?
13: Ka rubuta lambobin da ke kan computer nan. Ta na'urar bayar da magani.
10: To 1 2 3 gashi likita.
13: Yawwa mallam. Yanzu da wancan madanin da aka rubuta fawa.
10: Wannan?
13: Eh, wannan.
10: Na danna.
13: Yawwa, yanzu za mu yi gwajin da muke kira gwajin glucose na echeki. Dan yin wannan gwajin muna buƙatar dan digon jininka kaɗan.
10: Iye.
7: Zainab dai ta fi son a duba ta. Ba idan mutane ba. Sai ta shiga ɗaya daga cikin ɗakin ta rufe. Yayin da ake duba kawunta Sani. Shi kuwa a bainar jama'a.
14: Barka dai. Sunana Dr. Jinga Dauda daga cibiyar kula da lafiya ta sassauci dake kasar Kalwa. Da wane ke magana?
15: Sunana Zainab daga ƙauyen Garawuni na Tunkuza.
14: Barkanmu da saduwa Zainab. To faɗa mu me yake damunki?
15: Ina fama da zubar jini mai yawa ne yayin al'ada. Yayi 'yan satuttuka yana min haka. Sannan kuma ina jin gajiya ko da yaushe da yawan fushi. Ban sani ba ko ina da ƙarin mahaifa ne?
14: Kina jin zafi ne?
15: Eh, ina jin karta mai zafi idan yana zuba.
14: Okay. Kin ƙara kiba ne kwanan nan?
15: Eh, wannan shine bakon abu gare ni. Duba da yawan jinin da nake zubarwa, zaka dauka zan rami. Amma a maimakon haka, sai kiba nake tayi sosai.
14: To shi jinin yana da gudaji ne?
15: A likita, haka yake ba wani sauyi, amma sai ya ta zuba, yana dadewa kafin ya dauke.
14: Eto, ba zan iya tabbatarwa ba tare da yin gwaje-gwajen zahiri ba, amma daga bayanan da kika yi mun kamar kina da PCOS ne fa.
15: Me kenan likita?
14: Wani yanayi ne da wasu sinadaran jiki ba sa samun daidaito da suke iya jawo al'ada da kuma yin wasa da kiba.
15: To.
14: Ina baki shawara da kije asibiti mafi kusa don yin gwaje-gwaje da kuma samun kulawa. Amma fa kada ki damu. PCOS abu ne mai sauƙin magani. Sannan daɗin abun ma bai kai ƙarin mahaifa wuyar sha'ani ba.
15: Yawwa. Nagode Dr. Jinga. Baka san irin daɗin da na ji ba.
6: Da wannan muka kawo ƙarshen wasan lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Mun ji daɗin kasancewa tare da ku a cikin shirin. James Muhando ya rubuta wannan wasa. Muntaka Ahiwa ya gabatar muku da wasannin. A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci. Baki ɗayanmu muna muku fatan alkhairi tare da fatan kasancewa da mu a wani sabon wasan kwaikwayon na nan gaba daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ku huta lafiya.
16: To da fatan wannan shiri ya ƙayatar da ku yanzu kuma ga shirinmu na gaba wanda yake karanto batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙarya a yankunanku.
4: DW wasiƙun masu sauraro.
17: Masu sauraro barkanku da warhaka. Sannu mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar aiko mana da wasiƙunku akan abubuwan dake ci muku tuwa a ƙwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan gabatar muku da shirin.

0: To shirin zai dora da wasika Ilyasu Tanimuna, malamin makaranta a tsibirin Dogon Dutsen Jamhuriyar Niger, wanda ya ce Salam DW Hausa, dan Allah ku bani dama. In yi kira tare da isar da kokena zuwa ga gwamnatin Abdulrahman Tani mai adalci, da ta yi wa Allah ta kawo gagarumin ɗauki ga yankin ƙaramar hukumar Gesheme a cikin gundumar tsibirin Dogon Dutse, da ke fama da ta'addanci ba dare ba rana, inda waɗannan 'yan ta'adda ke zuwa kullum suna zalunta al'umma tare da kwashe musu dabbobi, musamman ma waɗanda ke kan iyakar ƙasashe maƙwabta. Fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan koken ya je kunnan da ya dace. Sai wasiƙa kumara da Umar Abunu Abadam daga birnin Mawo a ƙasar Chadi, wanda ya ce dan Allah dan Annabi gwamnatin jihar Borno, ki tausaya mana ki maido mu zuwa mahallanmu na asali. Bai kamata ba muna jibge kamar kayan wanki a sansanin 'yan gudun hijira a ƙasashen ƙetare, saboda mu ma 'yan ƙasa ne kuma muna da haƙƙi a kanku. Don haka ya kamata ku dubi halin da muke ciki. Daga ƙarshe ina fatan Allah ya sa wannan saƙo ya je ga kunnuwan da na yi domin su, tare da share mana hawayenmu. Amin. Sai wasiƙa Ali Sarkin Nima daga Accra, Ghana, tare da Imran Madaha Baku da Zaradin Flasorijiyar Lemu, waɗanda suka ce Salam DW Hausa. A yau ɗin nan mun shigo ne a cikin wannan shirin wasiƙun masu sauraro domin yi wa ƙasashenmu da nahiyar Afirka da nahiyar Turai addu'a cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu da nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Ku tashi lafiya DW Hausa. Sai wasiƙar Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce ina taya murna ga ƙasata Najeriya haɗe da jaje da cikarta shekaru 66 da samun 'yancin kai. Tabbas wannan rana ta zo mana a cikin yanayin tsadar rayuwa saboda rashin samun shugabanni na gari. Muna addu'a Allah ta'ala ya kawo mana shugabanni masu adalci a gaba. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe da ta fito daga Abubakar Yahya Lakwaja, wanda ya ce albarkacin samun 'yancin ƙasarmu Najeriya, ya kamata mu sani cewa wannan 'yanci ba murnar biki ba ne, nauyi ne da ya rataya wuyanmu wajen haɗa kanmu tare da yin aiki tuƙuru tare da riƙo da gaskiya da amana. Sannan yana da kyau mu ƙauracewa cin hanci da rashawa. Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasa, ci gaban al'ummarsu da ma ƙasa baki ɗaya. Amin. To masu sauraro, a nan ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka dafa min, ni Yakubu Umar mai gizawa nake fatan ku huta lafiya. Daga nan DW Hausa.
1: Tuma dalla kuma muna tare da Yakuba bai nisa ba, ya tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku kuma zai dora daga inda ya tsaya. Malami Yakuba, barka da shigowa.
0: To barka ki dai Malama Khadija.
1: Yawwa, to daga ina za mu fara?
0: Za mu fara daga rahoton farko daga wanda ya fito daga Najeriya kenan, jihar Adamawa, game da afuwa da aka kaiwa wasu ba.
1: Wasu daga ciki.
0: Bursunoni. So za mu fara da Malama Naja'atu Alhaji Adam. Wadda ta ce tare da gwani lawan Ali Abudam, wadda suka ce DW Hausa abinda gwamnatin Adamawa ta yi ba wani abin alfahari ba ne, domin yi musu afuwa da ya yi ba zai zama kafara har zuwa ga Allah ba. Don haka ta ce muke kira da gwamnatocinmu don Allah wanda ya yi laifi kowaye a hukunta shi, domin hakan ne zai sa a rage laifuka, aikata laifuka a Najeriya.
1: To aka ce ra'ayi riga.
0: Haka ne. Sai Kwamara da Umara Bunu Abadam, wanda ya ce hakika mun yi farin ciki da jin wannan labari. Na yi wa fursunoni afuwa wanda gwamnatin jihar Adamawa ta yi, da fatan maƙwabtanmu irin su jihar Borno za su yi koyi da su. Sai Ali Wada Ali Abadam, to yau dai saƙonan din na 'yan Abadam ne
1: ina ga kuwa.
0: Shi ma ya ce nan, to gwamnatin jihar Adamawa Allah ya sa wannan afuwa fursunoni babu siyasa a cikinta, duba da cewa zaɓe ya kusa.
1: To mu ji wani batun saboda ƙarancin lokaci ka karanto mana.
0: Sai mu je ga batun Jamhuriyar Nijar, bisa wa'adi da milisa ya ba wasu gidajen biredi ba, inda Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji Jihar Maraɗi ya ce muna kira ga masu gidajen biredi da su kyautata ayyukansu gudun jefa al'umma ko kuma rayuwar al'umma cikin haɗari. Sai Sanusi Maɗatai da magaran, wanda shi ma ya ce ina fatan masu gidajen biredi a Nijar za su inganta biredin nasu, domin gaskiya na yanzu ba shi da tsafta, daɗi da kuma nauyi irin na shekarun baya ba. Iya zan abubuwan da ba su da shi a yanzu.
1: To Malam Yakuba, ina ga shi kenan ma abin da ya sauka.
0: Ba za mu je ko shirin Najeriya?
1: Ina, ba za mu je wannan ba, saboda Rijana tana hararen mu. Lokaci ne da za mu yi wa ya gare ta domin sauraron labarin duniya zagaye na biyu.
2: DW Labarun Duniya. Shugabannin mulkin soja na Guinea-Bissau sun yanke shawarar hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa kasar. Suna mai cewa hakan ya danganci matsalolin tsaron kasa da kuma bukatar tabbatar da zaman lafiya da doka da oda. Wata majiya da ke da masaniya kan lamarin ta shaidawa kafar yada labarai na Reuters a farkon wannan makon cewa Embalo wanda aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji a watan Nuwamban bara ya shirya komawa kasar a ranar Lahadi domin tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da aka tsara gudanarwa a watan Disamba. Wata majiyar diplomasiya ta ce akwai yuwar kai harharen jiragen yaki marasa matuki da ka iya haddasa fashe-fashe a hadkwatar rundunar sojin Habasha dake Addis Ababa a wannan mako. Rikicin da ke tsakanin gwamnati da 'yan tawayen TPLF ya kuma jawo tsamin dangantakar Habasha da kasashen Eritrea da Masar. An fara gwabza fada ne a arewacin Habasha a makon da ya gabata bayan da kungiyar 'yan tawayen Tigray People's Liberation Front TPLF ta kai harhare kan sojojin kasar. Lamarin da ya tayar da fargaban sake komawa mummunar yakin basasar da ya faru tsakanin 2000 zuwa 2022. Gwamnatin Habasha tana zargin Eritrea da baiwa TPLF goyon baya kuma kasashen biyu sun yanke hudar diplomasiya a ranar Alhamis. Mahukuntan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon annobar Ebola ya haura mutum 4,000 yayin da ake ci gaba da kokarin dakile yaduwar cutar. Sabon alkaluma da ma'aikatar lafiya ta fitar ranar Alhamis sun nuna cewa mutum 4,018 sun mutu wanda ya kai kusan rabin mutane 8,300 da aka tabbatar sun kamu da cutar. Wannan annoba ta zama mafi saurin yaduwa a tarihin barkewar annoba wato a tarihin barkewar Ebola. Congo ta sanar da barkewar cutar a ranar 15 ga watan Mayu. Kwayan cutar da ta haddasa annobar ita ce budumbuguyo, wani nau'in Ebola da babu magani ko allurar rigakafi da aka tabbatar tana aiki a kansa zuwa yanzu. Kungiyar Tarayyar Turai ta ce bata amince da barazanar Amurka kan hana fitar da man diesel zuwa kasashen waje ba, muddin Turai bata saki ƙari daga cikin ajiyar makamashinta ba, kamar yadda kakakin hukumar Tarayyar Turai Ana Kaiza Itkonen ta bayyana a ranar Juma'a. Ta kuma ƙara da cewa taron gaba na kungiyar daidaita harkokin mai ta EU an tsara shi ne a ranar 15 ga watan Oktoba, amma za a iya matsar da shi zuwa ranar da ta fi kusa idan buƙatar hakan ta taso. Yunwa na ƙara tsananta a ƙasar Yemen, inda adadin mutanen da ba sa iya biyan buƙatunsu na abinci ya kai matakin da ba a taɓa gani ba, yayin da rikici ke ƙara ƙamari a ƙasar, inji hukumar abinci ta duniya WFP a ranar Juma'a. Yemen na fuskantar mafi munin tashin hankali tsakanin Saudiya da kungiyar Houthi mai goyon bayan Iran tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar a shekarar 2022 wadda ta dakatar da mafi yawan harhare da ake kaiwa ta kan iyaka. Sabon rikicin da ya riga tilasta dubban mutane tserewa daga mahallansu kuma yana iya sauya yanayin iko a Yemen. Lamarin da zai iya shafar jigilar kayayyaki ta tekun Bahar Maliya da mashigar Bab al-Mandab. To iyakacin abin da ya sawaka kenan, gare ki Khadija.
1: To an gaishe da Rejana Munir Yahya da ta fassara ta kuma karanto mana labarin duniyar, wanda kuma da shi ne ma za mu nade tabarmar shirin namu na wannan zango baki daya sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin Sulaiman Babayo wanda shi ne editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara, Yakubu Umar mai gizawa ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku, akwai Claudia da Zaidal wanda su ne suka sarrafa mana na'ura, da ma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawarsu. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin Yammacin Afirka. kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masararren mu barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn. A jere da watannin da muka yi muku tanadi, za ku ji yadda a yanzu Habasha ke fuskantar rikici mafi sarkakiya sakamakon rugujewar yarjejeniyar zaman lafiya da bangarorin da ke gaba da juna suka cimma a shekarar 2022. Wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin. Za mu je Jamhuriyar Niger domin jin yadda ɗaliban jami'a suka kaurace wa ɗakunan ɗaukan darasi tsawon lokaci biyo bayan zargin gwamnati. Muna tafi ta ƙarin bayani. Akwai kuma batun alawa daida game da wato kame tawagar 'yan jarida guda shida a Masar. Har ila yau muna tafi da wasu rahotannin bayan waɗannan. Amma yanzu bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta wuni tare da Rajana Munir Yahya.
0: DW labarun duniya.
2: Ministan harkokin wajen Jamus ya yi kira da matsalan bagarasha don kawo ƙarshen hana fitar da hatsi daga Ukraine. Ƙasashen G7 sun amince da fitar da ganga miliyan 100 na man fetur da diesel domin rage hawar farashin man fetur da yakin Ukraine ya haddasa. An kashe mutane 43 a rikicin da ke da nasaba da siyasa a Afirka ta Kudu gabanin zaben kananan hukumomi da ke tafe a watan gobe. Kasashen G7 masu karfin tattalin arziki sun amince a wannan Juma'ar da sakin ganga miliyan 100 na diesel da danyen man fetur daga ajiyar gaggawa. Wani mataki da shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da shi yayin da yake neman taimako wajen rage hawar farashin man fetur da yakin Ukraine ya haddasa. Wannan rikici ya jawo fitar da mafi girman adadin man gaggawa a tarihi a watan Maris a wani shiri da hukumar wato makamashi ta duniya ta jagoranta. Sanarwar ta ce za a fara aiwatar da matakin nan take kuma zai dauki tsawon watanni 4 tare da fitar da dimbin diesel cikin kwanaki 20 na farko daga kasashen G7 da abokan hulɗarsu. Sai dai ba a bayyana yadda za a raba wannan danyen man diesel da kuma sauran kayayyakin makamashin da za a fitar ba. Haka kuma ba a bayyana kasashen da za su shiga shirin ba. Shugaban na Amurka na neman rage farashin man fetur a cikin gida kafin zaben tsakiyar wa'adi da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba. Sanarwar na G7 ta kuma bayyana cewa kasashen kungiyar ba za su sanya takunkumin hana fitar da makamashi tsakanin junansu ba. Ministan harkokin wajen Jamus John Vanderpool ya yi kira ga kasashen duniya su kara matsalan bagarasha domin kawo ƙarshen toshe fitar da hatsi daga Ukraine. Vanderpool ya yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa, yana mai cewa yunwa na ƙara tunkarar mutane da dama a duniya. Ministan ya ƙara da cewa ƙasashen Afirka da Latin Amurka na fuskantar barazanar yunwa idan ba a kawo ƙarshen toshe fitar da hatsin ba. Vanderpool ya yi wannan kalamai ne bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen Vatican Cardinal Pedro Parolin wanda shi ne wato mutum na biyu mafi girma a Vatican. Ana zargin an kashe akalla mutane 43 a kisan gilla mai nasaba da siyasa a Afirka ta Kudu daga farkon shekarar nan zuwa watan Satumba yayin da ya rage wata guda kacal kafin gudanar da zaben kananan hukumomi kamar yadda wani rahoto ya bayyana a ranar Juma'a. Kasar za ta gudanar da zaben kananan hukumomi ranar 4 ga watan Nuwamba inda jam'iyyun siyasa ke fatan amfani da rashin gamsuwar jama'a da jam'iyyar ANC wadda ta fi kowace jam'iyya samun mulki tun bayan kafuwar demokuraɗiyya a shekarar 1994 sakamakon durƙushewar ababen more rayuwa, ƙaruwar laifuffuka da kuma cin hanci da rashawa. Adadin waɗanda aka kashe a hararen siyasa da ake zargi wato a bana ya haura jimillar adadin da aka samu a shekarun da suka gabata a binciken cibiyar yaƙi da laifuka ta cibiyar Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Bisa ga bayanan cibiyar, an samu harhare 45 da ke da alaƙa da siyasa zuwa ranar 30 ga watan Satumba. yawancin su sun shafi jam'iyyu na wato da kansiloli jami'an jam'iyyu da kansilolin unguwanni da mambobin kungiyoyin fararen hula da na al'umma da kuma shugabannin gargajiya. Rikicin kungiyoyi masu dauke da makamai a Haiti yayi sanadin mutuwar da jikata mutane akalla 2,700 a bana, yayin da sama da mata magidanta da ƴan mata 1,000 suka fuskanci fyaɗe, inji babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk a ranar Juma'a. Alƙalin mata gaggawar Majalisar Dinkin Duniya a Haiti ta tattara zuwa ranar 11 ga watan Satumba sun kuma nuna cewa an yi garkuwa da mutane 230, ko da yake Tok ya ce ainihin adadin yafi haka yawa. Da yake jawabi a Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya, Tok ya yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan bindiga na ci gaba da faɗaɗa ikonsu duk da tura rundunar tsaron ƙasa da ƙasa da aka kafa domin taimakawa hukumomin Haiti wajen dawo da zaman lafiya. Tok ya ce rundunar da aka tura domin daƙile ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai tana fama da ƙarancin jami'ai sosai. A lokaci guda kuma ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta nuna babban kamuwa kan yadda jami'an tsaron Haiti da kuma kungiyoyin tsaro suke da wato a lokaci guda kuma ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta nuna babban damuwa kan yadda jami'an tsaron Haiti da kuma kungiyoyin tsaro na sa kai ke amfani da ƙarfi fiye da kima. Tok ya ƙara da cewa ƙungiyoyi na sa kai sun kashe ko kuma jikata kusan mutane 280 a wannan shekarar. To, iyakacin abin da ya sauka kenan gare ki Khadija.
1: To, an gaishe da Rejana Muniru ya ɗauke da labarin duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: To, harkokin namu za ku ji da a tarayyar Najeriya rundunar 'yan sanda ke ci gaba da yaƙi da 'yan damfara ta kowace siga bayan ƙiyasin asarar dubban miliyoyi. Muna tafe da takaitattun labarin wasanni. Akwai kuma shirin darasin rayuwa da kuma na lafiya sai ra'ayoyinku. Amma yanzu bara mu fara da batun siyasa Habasha a matsayin jigon shirin. Ethiopia ko Habasha na fuskantar rikici mafi sarkakiya na shekarun baya-bayan nan sakamakon rugujewar yarjejeniyar zaman lafiya da bangarorin da ke gaba da juna suka cimma a shekarar 2022. Zuwa yanzu dai duk kokarin da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa ke yi ya ci tura. Ta yaya ƙasar da ke ƙahon Afirka za ta koma wa yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali da aka saba da shi? Muhammad Awal Balarabe ya yi kokarin amsa wannan tambaya a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
3: Habasha ta sake samun karuwar rikici a arewacin kasar a 'yan makonnin da suka gabata, shekaru hudu kacal bayan da wata muhimmiyar yarjejeniyar zaman lafiya ta kawo ƙarshen yakin Tigray da ya matuƙar ɓarna. Hasali ma dai kwanaki kalilan kafin a sake komawa gidan jiya, wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gaba da juna sun sanar da ƙulla ƙawance domin kawar da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. Sai dai a wannan karan yanayin rikicin ya sha bamban da na baya, saboda ana zargin wasu ƙasashen waje da tsoma baki a lamarin, inda kowannensu ke da nasa dalilan kawo rudani ga gwamnatin Abiy. Wannan ya haifar da fargabar cewa yankin ƙahon Afirka na iya fuskantar dogon lokaci na rashin zaman lafiya. Amma Muhammad Negash, ɗan jarida a sashen Amharic na gidan rediyon DW, ya ce yarjejeniyar zaman lafiya ta ruguje ne saboda dalilai guda uku, ko kuma saboda an mayar da wasu manyan masu ruwa da tsaki guda uku saniyar ware.
4: The first one is the Eritrean government who
3: Yace na farko ita ce gwamnatin Eritrea, wacce ta yaƙi dakarun gwamnatin TPLF tare da gwamnatin tarayyar Ethiopia. Na biyu kuma su ne waɗanda muke kira Amhara a yanzu. Ƙungiyoyin sa kai na Amhara daban-daban na ganin cewa an ware su daga tattaunawar da kuma yarjejeniyar ƙarshe. Shi ya sa ba su ji daɗin yarjejeniyar Pretoria ba. Na uku shi ne ɓangaren masu tsatsauran ra'ayi a cikin manyan jami'an TPLF. Su ma ba su gamsu ba, musamman ma kwamandojin soje ba su ji daɗin yarjejeniyar ba, saboda suna gani ta fifita gwamnati. Rikici tsakanin gwamnatin Ethiopia da ƙungiyar Fano ya ƙara ta'azzara, lokacin da gwamnatin Abiy Ahmed ta dauki matakin kwace makamai ta hanyar karfi maimakon magance koke-koken su. A ɗaya bangaren kuma Eritrea ta canza matsayinta inda ta tashi daga marawa gwamnati zuwa goyon bayan ƴan gwagwarmaya. Duk da cewa dai ba ta cikin ƙawance da ke neman hamɓarar da gwamnati a hukumance, amma ana kyautata zaton cewa wannan makauciyar ƙasa tana ba wa ‘yan tawaye tallafi. Patricia Rodriguez, babbar mai sharhi a cibiyar Control Risk da ke ba da shawara kan harkokin leƙen asiri da tsaro a duniya, ta bayyana matakin haɗin gwiwa tsakanin waɗannan ƙungiyoyi daban-daban a matsayin abu mai matuƙar tayar da hankalin gwamnatin Habasha, sai dai ta nunar da cewa daga baya za a iya samun baraka a tsakaninsu.
5: It's quite a different turn of events from
3: to ce wannan yanayi ya sha bamban idan aka kwatanta shi da rikicin da ya barke a shekara ta 2020. Haɗuwar ƙungiyoyin ‘yan tawaye ko masu fafutukar karin muradun ƙabilu daban-daban abu ne mai matuƙar muhimmanci, sai dai abin jira a gani shi ne tsawon lokaci da wannan ƙawance zai ɗore, kasancewa kowannen suna da muradai da suka sha bamban da juna. Na biyu kuma shi ne dole ne mu yi la'akari da yanayin yankin da muke magana a kai. Yawancin rikicin ya takaita ko zai ci gaba da gudana a yankunan arewacin ƙasar. Ba lallai ne mu ɗauki wannan a matsayin

0: kantarar rabuwar kawuna.
1: Mahawan awal balarabe kenan. To bayan yarjejeniyar zaman lafiya ta Pretoria ta shekarar 2022 da ta kawo ƙarshen yakin Tigray, yanzu an saki samun tashin hankali a arewacin Habasha. To shin wannan na nuna cewa yarjejeniyar ta kasa magance tushen rikicin ko kuma ba aiwatar da ita yadda ya kamata ba? Tambayar da na fara yi wa Professor Rehano Talawal kenan mai koyarwa a tsangayar nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria.
2: Na ɗaya zan fara cewa rikicin nan tunda aka yadda da shi ba zauna an tantance abubuwan da aka yadda cewa za a yi ba. Zaman lafiya da aka ce za a samu ba samu an yi ba. Su ɗin wasu sun ƙara kamar yanzu Oromo Liberation Army ɗin OAL ɗin su ma yanzu wasu ƙungiyoyin su ma suna tasowa wanda duk abin nan yanzu ya haɗa faɗan ya ƙara buɗuwa kuma of course they affected din duk African countries wanda suke kusa da su kuma wanda ma bai shafe su ba.
1: To idan muka duba abin da ya faru a Sudan inda rikici ya rikide ya zama rikicin da ya shafi kasashe da dama, shin akwai alamun cewa rikicin Habashan nan na iya daukar irin wannan hanya kenan musamman ganin yadda kungiyoyi daban-daban suke hade kai a yanzu?
2: Gaskiya kam da alama cewa wannan rikicin zai iya rikicewa ya samu kasashe da yawa. Tunda kika kasashen Africa din ma yawanci yanzu su ma akwai matsalan tashin hankali da irin wannan armed groups din suna ƙara yaruwa. To za su iya haɗa kansu domin su samu su cimma burinsu.
1: To yanzu da Sudan ma ke fama da yakin basasa kuma dangantakar Habasha da Eritrea ta ƙara tsami, shin muna kallon rikice-rikice ne daban-daban a ƙauhan Afirka ko kuma suna fara haɗewa guri guda ne ta hanyar wataƙila ko siyasa, tsaro da muradin ƙasashe maƙwabta?
2: Yadda kika ce Eritrea da Sudan da faɗansu da kuma Ethiopia yanzu ai akwai wide regional tension a wannan ƙasashe da haka conflict din yana ƙara yaduwa ne kuma 'yan ta'adda suna ƙara haɗa kansu.
1: Mai ne ke ganin za a iya yi domin a rage wannan yaduwar waɗannan wato matsaloli?
2: Sai an tsaya a rage mutane da adalci duka sai shugabannin sun sa gaskiya a cikin roƙonsu, sai kuma sai an rage cin hanci da rashawa, sai kuma an ɗauki haƙƙin mutane an rike shi da gaske wanda mutane za su samu abin yi kuma za su iya rike rayuwarsu. Kada duk waɗannan ƙasashen da ake magana a kansu yanzu kowa rayuwa ta zo masa da matsala da kuma cikin wahala.
1: To a baya kungiyar tarayyar Afirka ce ta jagoranci tattaunawar da ta haifar da yarjejeniyar Pretoria kuma ta ci gaba da cewa tana son a aiwatar da yarjejeniyar. A ganinki me ya kamata kungiyar tarayyar Afirka da sauran masu shiga tsakani kamar su yi daban a wannan karan domin hana rikicin ma ya ƙara yaduwa?
2: To kungiyar Afirka gaskiya tana nata guduman akan yadda za ta gani yaduwan fadin Pretoria ta ragu, amma mediation inta da
1: shiga tsakanin
2: diplomacy ya tsakanin su da kuma yadda suke kokarin sun kawo peace talk tsakanin su, amma za ki gani idan sun fara magana a wani lokaci ko lokacin da former president Obasanjo ya yi kokari ya mediate, at the end of the day dialogue din nashi bai kawo any meaningful impact or agreement tsakanin su ba. In suka ce za su yi mediating sai dai sun yadda, sai mutanen da ake kungiyar da ake son a haɗa kansu da gwamnati sun yadda za su zauna ɗin. Idan ba su yadda ba duk yadda African Union za ta zo ta tsaya ta yi magana to zaman lafiya ba da ƙyar a same ta.
1: To a ƙarshe idan aka yi la'akari da yadda rikicin ke ƙara haɗe ƙungiyoyi da ƙasashe daban-daban, menene babban abin da ya kamata duniya ta kula da shi a yanzu? Shin yiwuwar sake ɓarkewar yakin Tigray ne ko kuma yiwuwar rikicin ya rikide ya zama babbar barazana ga zaman lafiyar ƙauhan Afirka?
2: A ya kamata dai duniya ta zauna ta ga yadda za a samu don in ta shafi Afirka ta shafi duniya.
1: Tattaunawar mu kenan da Professor Rehano Talawal mai koyarwa a tsangayar nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria kuma a ƙarshen jigon shirin. To har yanzu dai muna wato idan muka koma tarayyar Najeriya, rundunar 'yan sanda na ci gaba da yaƙi da 'yan damfara ta kowace siga, an da yi kiyasin cewa an yi asarar kimanin naira miliyan 700 sanadiyar 'yan damfara a ƙasar. Wannan kuwa ya faru ne a lokuta daban-daban inda tuni wasu suka faɗa hannun jami'an 'yan sanda a ci gaba da farautar su domin gurfanar da su a gaban kuliya. Wakilinmu daga Lagos ya aiko mana da ƙarin bayani, ga dai Mansur Bala Bello.
3: Ta'annanci na 'yan abin da ake kira yahu-yahu ya kai makura ta inda jami'an tsaro

0: daga shekarun 1960 zuwa kusan shekarun 1980 wasu daga cikin zaratan matasan arewa da suka nike gari zuwa Lagos da kyakkyawar manufa sun yi fice wajen kafa daulolin kasuwanci tare da kulla kyakkyawar alaka da al'ummomin yankin hakan ya taimaka wajen daga daraja da martabar yan arewa a fagen kasuwanci tarihin kasuwancin arewa a Lagos ba zai cika ba ba tare da ambaton fitattun yan kasuwa irin su Alhaji Ali Kwadangwate marigayi ba manga tukur Murtala Inyako Ali Indimi marigayi mai da ribe Abdulsamad Isya Karabi na kamfanin buwa da sauran manya matsakaita da kananan yan kasuwa to sai dai a halin yanzu al'amura sun sauya salo a yau ana ganin wasu matasa na shiga birnin Lagos ba tare da cikakken shiri sana'a ilimi ko wata manufa ta musamman ba wasu na zuwa ne bisa tunanin cewa Lagos kawai wurin samun kudi ne ba tare da fahimtar yanayin rayuwar birnin da kalubalen da ke tattare da shi ba domin fahimtar wannan batu mun tattauna da Dr. Nazifu Wada Mai Gatari malami a kwalejin kimiya da fasaha da ke Azare a jihar Bauchi kuma mai sharhi kan zamantakewa da rayuwar dan adam
1: babban darasin da ya kamata matasan mu su dauka dangane da tafiya kudu musamman Lagos neman kudi na farko shine tsaro matsalolin tsaro tun daga kan hanya kafin ka je Lagos din bayan ka je Lagos din wurin kwana wurin da zaka fara irin sana'ar da zaka fara mutane da yawa sun je ai kuma irin abin da aka gani ya faru da su badansu haka ake dawo mana da sunan ba lafiya wato rayuwar da suke yi rayuwa ce wadda daga ƙarshe ba ta haifar da komai sai kaskanci mafi yawanci idan mutum 10 sun tafi 9 zaka ga wani abin sha'awa a tare da su ba to wannan shine babban darasin da ya kamata matasa su dauka
0: to Dr. Nazifi matasa da dama na kallon Lagos a matsayin wata dama ta samun kuɗi cikin sauri wace shawara zaka baiwa matasan da ke shirin barin gida zuwa Lagos
1: shawara da zan ba matasan mu masu kokarin tafiya Lagos neman kuɗi shine su kula da abubuwan da na gaba ake gwada zurfin ruwa mutane nawa ne suka je suka samu wani abu suka zo nan kowa ya duba unguwarsu wanda yafi kowa arziki Lagos yaje ya arziki in yan boko ne a ungoku to a Lagos suka je suka samu ilimin in ma'aikatan gwamnati ne a Lagos suka je suka samu aikin gwamnatin idan yan siyasa ne Lagos suka je suka koyo su saboda ne ashe kai ma zaka iya gina hawa gidanka kai ma ka zama ko mafi yawanci sana'o'in da ake yi a can Lagos din za ga sana'o'i ne wanda mu ma anan din muna da su shusha ina ne fa wani gadi wani acaba
0: a matsayinka na daya daga cikin shugabannin al'umma yaya kake kallon halin da wasu matasan arewa ke tsintar kansu a Lagos musamman idan sun je ba tare da wata manufa ko shiri na rayuwa ba
1: to a gaskiya yadda nake ji a raina idan naga matasa suna tururuwar tafiya Lagos shine sai wato dinga tausayin goban mu wayannan matasan su ne ya kamata su zo su zauna a nan su gina rayuwa kamar yanda yanzu muke da shugabannin da muke da su yanzu ai da su ne matasa ajiya da shekarun jiya su ne matasa daga idan matasan mu sun tafi kuma can din da a ce makaranta ce ko masana'anta ce ko wani guri ne da mutum zai je yayi wani abu misali ya tafi shekara 10 baya nan amma zai samu wani abu ya dawo nan ya zo ya gina sai mu ce ba komai me yi hakuri ai nema ne to matsalar zama ne ake yi da wanda yake cikin zaman da kai da kake kallon wanda yake zaman duka ba ku san akan me yake zaman ba me yake nema me yake jira me zai samu
0: To Dr. Nazifi kafin mu kai ga tambayar mu ta karshe wacce za ta mayar da hankali kan sharuwari da hanyoyin magance wannan al'amari bari mu saurari wani rahoto da ya duba yanayin rayuwar wasu daga cikin matasan da suka yi kaura zuwa Lagos To daga gindin maganin Mansur Balabello na dauke da rahoto
2: Matasan arewa dake kwarara zuwa Lagos yawancinsu ba kasafai suke daukar darasi ba A wannan lokaci na tsimi da tanaji matasan da suka yi tururuwa zuwa Lagos kan samu kansu cikin kogin nadama to sai dai ana kallon Lagos tamkar zinariya a idanun yan kasar a kowace rana akan samu masu shigowa Lagos sabili da kasuwanci da ciniki wanda hakan bai hana shigowar yan samu wuri zauna ba Shigowa Lagos ba tare da alƙibla ba babu shakka ita ce kuskure na farko da ba a mantawa da ita da sunan neman kuɗi Na sami Malam Ibrahim Musa wanda ya fito daga jihar Kano ya shafe shekaru 15 a birnin Lagos ba tare da zuwa ganin gida ba.
3: Lalle abin da ya shigo da ni Lagos a lokacin da na fuskanci kalubale a gida na rayuwa. Sai naga yan uwa masu zuwa Lagos nace kai wannan karon nima ya kamata in tafi Lagos duk da yake ban san kowa ba. Babban matsalar da na fuskanta a wancan lokacin ina sauka bega da yaje kata da dan canjina yana ciki sai wani ya zo ya kifa mun mari ta baya ya karba jikat ya gudu. To daga nan dai na fara na abinci ma san gagare ni. Niji dai ni da rayuwar nan ma dai na koma da na sani me ma ya fito da ni daga gida.
2: Shi kuwa wani matashi da bai dade ba da shigowa Lagos cewa a cikin nadama yake har yau din nan
4: saboda ba kudin yan sanda su takura yan ticket abubuwa dai gaskiya yawa dai a garin nan.
2: Yanzu kai nadama kenan ta shigowa Lagos?
4: Katuwa na yi nadama sosai gaskiya.
2: Haja Shamsiya Abdallah wacce aka haifa a Lagos amma iyayenta daga arewa ta ce ko kadan yadda ake kallon malam Bahaushe da sunan malum bai mata dadi.
5: Ni ma gaskiya ba na jin dadin haka saboda me komai a ce Bahaushe Bahaushe mola mola nan Lagos amma tari da yawa wasu babun arziki suke yi ba kawai suka zo su zauna su ta biye biyan bara. Wani zaka ga wurin kwanan su ma babun sha'awa bane ba sai an tashi kasuwa open shago su kwanta kuma suna da muallin sa arewa.
2: To ko ina mafita kan wannan sarkakkiya? Alhaji Nasir Gulma wanda ya shafe shekaru sama da 40 a Lagos ga abin da yake cewa
6: ina ba mutane shawara idan ka samu abin yi kuma har kana da wani dan abu to ka koma arewa.
2: Mansur Bala Bello DW Hausa daga Lagos a Nigeria.
0: Dakta ka ji irin halin da wasu matasa ke shiga a birnin Lagos. A ganinka ina mafita kuma wace hanya ce ya kamata a bi wajen rage matsalolin da ke sa wasu matasa barin arewa zuwa Lagos?
1: Mafita kuma ita ce da iyaye su kula da yayansu. Kada ka bar danka ya zama shine zai riga daukan mataki akan rayuwarsa. Dole ne iyaye su jajirce su sa yayansu a makaranta idan sana'a za su yi iyayansu sama musu kuma su kula da su su tsare wato abinda wannan yaran suke aikata. Sannan ita ma gwamnati hukumomi kananan hukumomi da abinnan gwamnatocin jihohi za su iya su ma.
0: Muna godiya Dr. Nazifi Wada Mai Gatari malami a kwalejin kimiyya da fasaha dake Azare a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yanzu kuma sai shafinmu na gani gawa ne.
7: Labari na
3: zamana a Lagos yau shekara 15 nayi dako ni ga dakon nan babu ci na koma shu mai kawankin takalmi ni ganin ma dai kamar dai babu ci na koma diba akai fa ni ci kai wannan rayuwa dai ni dai na to ni dai ba batun in koma gida ba ga kalubalen da baro in koma gida ai za a yi min dariya. A wannan maganar da nake maka ni dai in ba wajuzan hau in koma gida ban da kuɗin motar da zan kashe kai ni fa ina gaya maka ni wannan rayuwar na ma da na san ma fitowa da gida.
0: A ƙarshe ƙaura zuwa wani gari domin neman ilimi ko sana'a ba sabon abu bane. Lagos na iya zama wurin samun dama ga wasu amma kamar yadda muka ji tana kuma da nata kalubalen. A madadin wakilinmu na Lagos Mansur Bala Bello suna da Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai wani jikon.
8: Tumadalla ga shirinmu na gaba shirin lafiya.
7: DW lafiya jari.
9: A Najeriya masana a fannin kwayoyin halittar dan adam da kwararrun likitoci sun bayyana cewa binciken kimiyya ya tabbatar da cewa yara da dama ne ke gadon wasu cutuka da suke dauka daga iyayensu da kakanni ta hanyar kwayoyin halitta a sakamakon da rashin bincike kamin aure lamarin da ke shafar lafiyar su tun daga haihuwa ko kuma ya fara bayyana yayin da suka fara girma. Abun kuma da ke zama wata babbar barazana ga makomar lafiyar waɗannan ƙananan yara da ake haifa a cikin wannan yanayi. Shirin lafiya jari na wannan lokacin wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa zai duba tasirin waɗannan cututtukan gado da kuma irin matakan da suka cancanta ma'aurata su ɗauka domin kaucewa haihuwar 'ya'yan da ke tasowa da cututtukan gado daga iyayensu.

0: To madalla cututtukan gado daban-daban ne da ya kananan yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka ke fama da su kamar yadda rahotanni suka nunar a sanadiyar kauracewa yin dukkanin gwaje-gwaje da sauran binciken da suka cancanta a gudanar a tsakanin ma'aurata kamin aure lamarin da ke janyo hayayyafar kananan yara masu fama da cututtuka iri-iri da suke yi gado daga kakanninsu kamar dai yadda Dr. Usman Sadiq Elwa shugaban asibitin musulmi dake a garin Tudun Wada Kaduna Najeriya ke cewa
1: sickle cell disease yana ɗaya daga cikin na farko wanda akan iya yaro kan iya daukar sa daga jikin iyaye munafa akan iya haifan yaro da shi ya gade shi tsakanin mamansa ko babansa ko kakan ma iya ko kakan ya ɗaya daga cikin da ke daukar su a jikin jinin iyaye kenan wanda in ba test ba in misali namiji zai aure to ya kamata ya san me genotype din matar shi dan akan samu daga genotype ne kaman ciwon sanyi kaman arthritis shi da yau halan sa gwajin sa na da wahala kafin a gane shi amma dai akan so a yi rheumatoid factor ko abin nan other test dai kamata a gane cewa akwai ko kuma a bincika a history na family sannan kuma akwai wani ciwon ido da ake gadon sa kaman night blindness bayan wannan kuma akwai ciwon suga shi ma ana gadon sa aka samu ko dangin da aka kusan kowane da ciwon suga amma yakan bayyana a wani gaba na wani shekaru then hawan jini ma haka hawan jini ma ana gadon sa shi ma ana samun sa a dangi akwai dangin da ma aka samu sun gada ana samu a cikin kaman cells din su akwai wanda yake kawo hawan jini misali
0: shin ko menene alamomin waɗannan ƙwayoyin halittar Dr. Usman Sadiq Elwa ya ƙara bayar da haske.
1: To na farko da alamun shine kamar shi na a ciwon sickle cell disease za a haifi yaro kaga hannun shi na kumburi kuma yaro zai kai zazzabi kuma yaro za ga bai da kuzari ƙarshe ma za ga yaro na yawan kwanciya ana kai shi asibiti na yawan zazzabi har sai ga mabi ana ƙara mishi jini kamar shi kuma na arthritis din shi kuma yadda ake ganewa shine za a haifi yaro shi kuma da kumburin kamar kumburin fuska kumburin hannu da kafa duka bambancin sa da shi na arthritis bambancin sa da shi na sickle kenan yau to shi kuma wancan na blindness shi kuma gaskiya sai an je asibiti an gwada akan gane ganin kallon yaro sannan akwai wani ciwo kuma da ake gadon sa shi ma kaman na kwakwalwa akwai iyaye masu da zaka sanata kaman tabin hankali gaskiya ana gadon tabin hankali
0: to a cewar masana dai waɗannan cutuka na faruwa ne idan aka samu sauyi ko matsala a cikin ƙwayan halittar da yaro ya gada daga mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa wasu daga cikin cututtukan kan kasance masu tsanani yayin da wasu kuma akan iya sarrafa su idan an gano su da wuri-wuri masana sun ce abin da ya kamata al'umma sani shine akwai cututtukan gado masu yawa a duniya a ciki har da nau'yoyin jini wato hemophilia disease da wasu nau'ikan makanta da kurma na gado inda suka ce waɗannan cututtukan na iya shafar girma da bunƙasar yaro da karatunsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya kamar da yadda wani ƙwararre daga cibiyar masu fama da ciwon yayoyin jini a Najeriya Comrade Adam Idris wanda shi ma ke ɗauke da ƙwayar cutar ke cewa
2: ɗa namiji yakan gada ga uwarsa sannan kuma ita uwa tana gada ne ita ma daga mahaifinta don lalura ne wanda ya bi dangi amma uwa ita gada take idan aka sami ta haifi ɗa to shi kuma ɗan sai gada daga gare ta akwai alamomi da dama wanda ake gane ita wannan lalura idan aka haifi yaro daga lokacin da yake jariri idan aka zo irin a al'adance akan ce za a yi ma yaro kaciya in aka yi kaciyan nan to daga kaciyan nan jini zai ta zuba to anan ne idan jini ya ta zuba wasu a al'adance sai kaji an ce an samu wanzami hannu ne ba haka bane in aka je asibiti akwai wani test da ake shine PTT test to daga nan ne ake gano hemophilia ne in ba a samu anan ba sai kuma idan ya fara famfara ya fara dan girma kenan idan ya je yana rarrafe ya je ya fadi ya buge baki to sai jini ya ta zuba in ba a samu anan ba to idan ya fara tasa ya fara miƙewa ya kai kimanin shekara 7 ko 10 to sai ya fara samun matsala akwai gwiwa ko hannu a ga alamun guri ya kumbura
0: babu shakka dai kamar yadda masana fannin kiwon lafiya suka nunar akwai hatsarin gaske da ke tattare da waɗannan cutukan gado ga lafiyar yaran da ake haifa da su a cewar Dr. Usman Sadiq Elwa
1: akwai gaskiya musamman shi na sickle cell din hadarinsa na farko dai shine yaro zai ta wahala zai ta kullun ana cikin jinya ana shan magani kuma an hada karin jini to karshe sakan developing din kaga kafan yaro yayi ya kumbura ko ya fashe ma wani masai ga lankwashi ya karkace haka da sauransu yaro ba ya iya tafiya so bincike ya nuna mace mafi yawanci masu kula gaskiya ba cika wuce shekara 40 da wani abu ba sukan mutu ne mafi yawancin su da ya ka samu da ya haura shekara 47 in akwai su ma ba su da yawa to kaga kuma akan so a samu ɗa ne dan ya girma a cikin wuriyarsa shi kuma bangaren shi hawan jini illa sa da yawa suna da yawa na kunce na farko yakan taba ido yakan taba koda yakan taba hanta yakan taba zuciya siga ita ma haka nan siga yakan saka mutun ya kiba wanda za ka saka na kan kiban sanan sannan takan saka mutum kullina cikin kasala da gajiya da rashin karfin jiki da yawan fitsari da yawan shan ruwa karshe ita din ma idan yayi nisa zaka samu takan taba ido takan taba koda dan da karshe saka takan samarwa mutum kaman in yaji ciwo kaga ciwon baya warkewa karshe sai ga an yanke yatsa ko an yanke hannu ko an yanke kafa
0: ta kowane bangare da ya kwararru a fannin binciken lafiyar halittar dan adam sun jaddada cewa gano cututtukan gado da wuri-wuri na taimakawa ainin wajen fara kulawa da magani cikin lokaci wanda kuma hakan ke rage hadarin matsalolin da cutar ke haifarwa inda kuma Dr. Yusuf Nadabo ke bayar da shawarwari kamar haka
3: akwai samun hadarin burkicewar garkuwar jiki na autoimmune diseases nan sannan sai a zuwa genetic counseling nan yana da muhimmanci kwarai da gaske misalin haka zaka ce wannan yana da gadon asthma musamman kasan irin asthma yanda take akwai tana kama yara tana kama manya akwai gadon ta wannan to sai a duba a gani in aka samu yara sai a ga yaro yana tashi yana tari yana numfashi da kire yana tinina ya hankali hankali sai a ce to wannan fa sai an tashi tsaya kan shi wataƙila akwai ya gaji ciwon asthma tunda shi ma ana iya samun gadon sa ku tsorata mutane genetic counseling ba inda aka genetic counseling aka fahimci yanda ciwon yake to kaga wannan ba zai hana ma'aurata ba so sai ana iya aure akan wasu ka'idoji ana bincike a ga tun yaro yana cikin ciki ma za ga ana bincike a ga yake genetic counseling din kuma yana da kyau kuma yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage wahalhalu
0: Masana sun yi kira ga iyaye da ma'aurata da su rika bayar da muhimmanci ga gwaje-gwajen lafiya kamin aure da kuma neman shawarwarin kwararru domin gano ko akwai tarihin cututtukan gado a cikin iyalan a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa.
1: Gaskiya tun da Allah ya kama mun lokaci wanda yake akwai hanyoyin gwaje-gwaje idan za a yi aure yana da kyau dan uwa da muka lissafo su a tabbatar da su saboda mutum idan zai aure ya san cewa ga wanda ya aura kuma ga wanda zai rayuwa da ita ko kuma ga wanda za ta rayuwa da shi in akwai daukan matakai din abin baya bayyana da wuri misali ko kuma mai sikala ma yakan yafo halar da wanda ba a san da shi ba ko kuma wanda ba sa daukan mataki
0: a nasu bangaren da ya jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun nuna da cewa dukkanin waɗannan shawarwarin da masana ƙwayoyin halitta suka bayar idan an yi amfani da su ta hanyoyin da suka cancanta za su taimaka wajen kare lafiyar al'ummomi da rage yawaitar wasu cututtukan gado

masu sauraro duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin Bonn na kasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.